0: Lei Tashir Tsujung ki Tetun Kabar Lembe Tuzuni, Nindar Gishobe Chuzu Kubane, Gongme Chuzu Kuba Parayin. Tang Juyanta, Gisijib Kanki Langjata, Tashir Tsujung ki Genu Shisun, Juyan Gengam Kuryu Sungyap Tashir Tsujung ki Sunen To, Pyuran Yujun ki Gengam Kuryu Sungyap Tan Jewe, Yibu Shujarata, Kabar So Gune, Tetun Chiri Dagju Chigun Ibata, Dagju Chigun Su Matobe Yibu Shujar ki Tetun Netun Ka, Timbib Dara, Sane ki Dagju Takju Chiguro, Dagui Chigushi.
1: Link
2: Yami kimbe nakhung tibu mebta nakhung kapa na chyang sten ba kona guyu kor lochin ni de loch chik chen chem ha to ba so ki yame ni chu thun si kyo bu ching pi thang to phep tha ching pi thang gi thun che ching pi lu ni ge kap ki chwa la ki yu be yame na chu chi si si ji xin gi nin chu le chu be min chu di ngun thu gi lung kyo thab lam ki ko ni min chu nakhung ki sawa ge thub la min chu gi gyu rim nang kap ya mi ko be tha na hu la phu to mi be tho ni xiao yun kang ya mi ba yan ni sang tu
3: yun tong ya me ni ri tha tie wei ren xin ki ya me ni la pian bu yu gyu rim yong la xie xue yu be xie xue bu qi la ge lin yu ka ba ang cha le wo ge gu ji chu sum gu gu gu chu sum san ni la si nyang chen lam fu kang mian kang ki ni de bu sar be ka zhi qin bi tang na nie di tang di ne xi ge zi lu mu qie di ku ka zhi qin bi tang na nie me jie cong kang luo chong ge ni tong qu guan bu lam luo ge lu chong tang bu ka zhi qin bi tang na nie me jie cong kang
4: ming le da jie qian ne ming ne ge nian ge le che bi jing bi mi tang tie wei ren xin ki ming ne zhong lu su ren men jie xin ju kang tang ying tong chen zhe nyam zhe ki ming le ji zhe qi bie ji xin qi bu bi yu yin ming le da jie qian zhe ming ne ge ne tuan wei ne xian tu la kheng chong qiu wei zuo mi si bi jing bi mi tang tie wei ren xin ki ming ne zhong lu su ren men jie xin ju kang ki an zhe su de ge men ju qi de sa du de yu jin ke lian bang dian jiang a tang ming tu zang si mu qiu zhe yu hu ni dong wa wang zhe nyam su jie yu Kesi kiran mik zhebzhi qiba tang, mi seba mi tongwa, mik ju tuanba, mik gangba suagi nian tuan yuzi. Bijin bi mi tang, tie wei ren xin ki, ming nian zhong lu su li men zai xim ju kang la pip tang, ngoyo la kabar tang, cong kang nang li pian ki gong zhu ngab ju, ri mi dak jie tang, ri mi nyam lin nang xiao bie, gu ni pipar ge su xiu, san ni, ha si chong ki ling guor xia lam, pa huo cong chong ki nian zham. Lu zhi kabar, lia huo ge hu ji, chu ji ngang ngang ni chu, jik dun sum, ye gu, dun ngang ni chu.
5: Oh yeah,
6: thank you.

ཆོས པ རྒྱ ཅི སི དིན ཅིན ན ནམ ཅིག དུ རུབ དུ ཆེ ནས དུ གི ཡོད ཁོང ཚོས ཆང ལུང དོང གི སུ ནས གུན དུ སུ འགྲོ པ ཐོ པོར བརྟེན དེ མཉམ དུ ཆམ དང ཐོ གི ཆང སུ ལ ཁ དེ ཆོ གི ཡོད དེ ཚེ ཉེ ནི སི དེ རྒྱ ཚུ ཆེ མོ ནུ མོ གི ཆམ དང ཁུ ཆེ ཤུ ཤེ ཡིན དེ གམ སུ ཐ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Churu dongpo zhawwe zixin di zuro, ca juje ki cobo za xie sere. Lodara cobo za jixin reyi sakyo nangne, ca jige shibki zamshik dulen chigiyo. Tini zixin maang che wata minra wara, cobo ze loma ni shengyuru shuk chenpo chenyo. Xajian jen tida ki dongshu nguen su zhezi ki kengxing, puka chungxin kacho sara deyue be, ti chulang yur chize chenyong tu don tu tui zong don kou tu chu so tu bie mixe ki chabong shi yue jing za wei du lian qie bie ca nam ya nyar so tu gi yue ti wei chabong nang tu ce du ze qi mang du zhuwa tan duen ne chabong shi gu ya kar tu don tu bie ti cu bu za ca ju chui tu chu mi shi ru wei nguan go qi tu tiar din cu bu za ni ca ze cui dup sum ki kur yu nang du ya 계절용토기에 세롱 최토 마르타메라 고유유 체긴 기도기 순수 매지 초신도 티 공앙의 워토 외세 신의 퇴변나 총어 소냠 가오베 종교 신식 초비 대롱 최토 담제 메도 가르부시 대야 제제 참단토 계비 담자

ti dam zhe chabong ki sa yu nang ce kar zhe mang cha ne dam za ra ca xie ki nu zhe po ju gang guo qie qing dam zhe wei zhur nu ba le tuan bie ying long zao wa gyu ti qi lu qie tu bi yue ti sa yu nang tu ying long guan bie ne tuan li ju qie tu bi yue ti ya 차별전기 서시 영문디로 담즈능신 차유 토변기 지신 망부여 용수민비 天青肯不提다对龙车土人一几年呢我们心度铁卫没到斜对各批卢米표전기 풍为落个초여铁야 电对月节铁没到逆别动감디니 因为场面女别我土色就先别坚定色就土就着

Zemlin soja lukyu ki chukyu rinmyo nangtu, sokja dirashi la, tsala nyambi chungbi dhamkyu chiyu. Khonzu tinga yu rangsa ne, zadong su kyuruwa ta, tene mebu tsu pashi su laraya lo libyu. Tene, chungku konar yuebi nguri shikdi, kashashi. Kashali ya, jawa shi shi serdi. Go, dago jawa ta, raju shara jawa. Chungma, pungbuyu ngama ta, mikba palam mikba jawa chehyu. Khonzu nakchuy tu cho xienbi, xiazhen cho ta minzha wara. Kashi cho ni yangbi chamdan ta damzhe to tu dekyu ro gabu yu. Nadyu su, zhongko ro, kashi ni tinga zhiju gyu guan ta xerju gi gya zui chamdan tu cho do chik yu. Tenyang, mozi gongshu xiebe nang tu, jin yu damra ra, seru ta kashi so zhida gi keng yu xekyo yu bali. Dagda nangamu ni xiawa pika gyebi namba kuy yu. Wengyang xik xixin jambi kashi ni yangbi chamdan to tu jaya ta mi rigi ngun su chi labu yu. Te na qing girabgi tuju tu rigi kashi gyuba zadong su kyursin. Che tamme kashi yinbi bejin huangja jini nangki kashi jibun diya tuyurabjugubi tuju tu langbi magru chu xiwa shi. Tui tine songdi, pekyu longu chini yizam chungu we kashin dini. Zhongku rangne, yong su zadong su kyurwa shi. Gawwe ba shi la, jilu chedong geye gubchu kuchu loro, Farensi chweba ar mang da wei gi, tumu mingbe nguri ti yurub tu nang zhen che. Tui tine songdi, zemlindu yuebe kashin gochang chobge ti, 인지 우방 권대를 소자 제니 무투 규법에 도바충 지루 체동 고지 제주 개주 로로 소자 소자 지겐키 차와 주대워 가지 고장 송주 쓰고 인지네 중국으로 치로 도바충 신 관저 팅은 매버츠 내자세 참단타 담르디토 로토바충 Teya, damre toga sokja chiri shik inbe nguan ne, kashara tumu mo inbe kechu shik pekyur chung yu te. Chuge kapu rungbu tezu ni, seri yume dagbe chorje shik inbe

0: Tuk 롱드준주 Bunga dele ta hajang ki tupshu chenpo chi mena takta deng marwa di indyo zambata nganzu gigen yin le ta changmo lo kare sogre ta susu lene dele ta beti kore likki byugi ngare le maung lu dena loma nam changmo lo kare dedi tangdan ta ane lupje chowe di na ane zhonan tenpe ngane chalung yungye ane maung be lu dena nganzu ta lupshu chasha nan lo la shugen ki gela lende le changmo lo kusu sedan ta ane chawa lamdu yungye ki mendu shugi yil
1: Tauchi nage lan, lusi, tauchi Pasa chongki lupchung tangbu longu dunju dunshi shingi pege ni ngancui pyoe ki lupsu yarchu geba dal ki pege zhowe ngancui zamshi ri la luchung chiba mangbu pukdu ngungur ki bangbu shigyang ri Mege kimsan chimu chugi tang gela nambe dinsung tuzhe pege chiga wangki kangchung sadu chobu chungchung changma gajatubi lupkana lodi pakpik ngani lupchung tang 残龙，普通天日节，七夕月。

0: Gürgenarşya.
1: Çınçurcu bey.
0: Rang kuncum tiktos da düne şimdi o kapşimindu.
1: Gönkocuyo. Tönda çınbıtın reşta. Mis sünbıçı yüne. Ngar hangi işibci yolo sümsü duguydi. Nye kün haku uomar.
0: Cimane men nga kuncane şimdi o dünce nyugi uomar gogodan gori. Haku zge.
1: Kazum. Shubing rang sabah nga lehmi tın reri samcungi. Rangsim çakla. Çakla biri. Rangsim na nga hın reji zi gyu. Nga na geç çıgıyuda. Geç çıgıyub kocungi.
0: Rangsim nemli yong duge.
1: Semlin tuya mi du. Shubi nye na chigu. Kasamen gane rahal khaba leba, kubhi je nye ha gobri. Chesa nye jindi tanji dito yongbi. Shemanda rahaga mesi nga shizi yomarba.
0: Ka che cabru, xe ya kharo re.
1: Ka ma te kong le, khe shen yimi dugu.
0: Nye chungbu zi. Nga re tuan da rubu. Nga re chungbu chungzhu la, nga re da to xik zi. Rahal uzu je gen kir chungdu mi du.
1: Zem chando yu. Nga yin ki chung du mi duz. Cheng yin gongsi meyab sogorwe.
0: Ngui la togi. Namzha da cwa xa meynu yongya mi du. Samxie qiro.
1: Shubi, cheng dile du qia yuwe.
0: Da wana hajiog zhe. Dog zhe qingbu dinze xudu, rangga qingbu dinze xog zhe. Tabxi mi du. Tanda du uzu gibze kue zir shudu. Kese nyimu zi ma kue bi yinu. Nga yi dina ma chom zhe, rengsi gik bi yin.
1: Rachu mev khashi yu.
0: Mune si yu.
1: Rachi ila nga yu yubdi, bensi yubdi bai. Shubi, nga rangin shibze yu rungu chugi. Nya rada nga si yuwa chin yu yubi. Di ma se nga rangin chanskib ruwa ri. Chanskib e zi lo, nya demde de zi, rahan rogma shib chigri bai.
0: Yine nye simla la. Ma zhe rang ge sa bie ngui de ma do, xian da ding zu. Ma te ma zhe sheng bi. Rang ge zi dong da. Rang ge shuo bu qie bu. Rang ge ning ji qie bu da, sui zhe nang bu ding zu. Ke si ni me ji pa ke shun le me ma ge zhe qiu zhe. A. Chang si kip zhou dhe dhe, ip sa ge, yang wu shi ra yor zhi. Rang ge lo ji yu yu jie, da zui qi da. Nye lo jok sung da da yu yu yi. Men ka ge em jie ti mung ka xie xie su. Rang xu da. Nga rang ni ga zhou zhi zhou dhe. Nga wo ma tin zhe xu bu zhang ge ha kuo ne. Nga na ma li ni du yu du ge.

0: Shangye tingi siyeb dike hune jibbe. Ranglong ne namcha vangdi dhe rajwe.
1: Yingguo chung. Tanda, kuji ne zha, lehmi ne zha, nga chukwa ma re. Nye mil guwa bataya yore, yang.
0: Tao na, kwenye papa zik jibbe.
1: Zikguo chung. Nye zemeya ba xe na, tanda gongsi na lo, lao tang piwe, nga kuji toshwe re.
0: Anle, kish tinte xe na, shangye so ya chulo gure a. Shang juan da me ma re. Kukab ji chung na, taga ji ibris nye tisu re a.
1: Kante xe na lao tang ya chulo gure.
0: Tramar xe mgo.
1: Tati on, nga, gyab kyo xe nye, sui mel ta yuri.
0: Nga yin go chung.

0: Tiri nye de, lodo kang yu de ni kati di tori yo mi. Tengu nga mi chige di zhe si yu yu. Zidin di tori, bao yu rin lu si yu di. Cho wa chui di, gado cha mi nyang be ji le.
1: Nga xin cho wa ka xin chaya di zhe si yu.
2: Ta xe di yu nu, su su karo wa tindri xin yu yorbe.
3: Nga tindri kye nye yorbe.
4: Nga
2: tindri kye nye
4: yorbe.
0: Don't 양결 고소제 마음 막아 처음이

0: Amla.
1: No be nyok to jasung me.
0: Jongse chigi. Tos ne thoga kama ta ga chu chi chebi. Namse khan cheu lam ne chetu yo ma ro.
1: Tan de tu zu le bu sa di chu be ga la ri. Rang ge be ti de lo ko nyim do chep gi ma de mi si. Rang gi ge ba le sun do s cheu ro ba.
0: Ah, sin ye xian su amla. Na ki ran xi bu change.
1: Din je chi gu xi o xi. Rang de mo ta mo chu ne ta ge ji ba.
0: 可是年纪那年让他应不婆母鸡托开干的啥不是事情俺的世界参加你哭不住跟客前面多俺没时间的是俺能当没俺们了我呢是不是没钱上钱不是自己听三个应不婆母听住有又卡的一年子女的你也多是呢皮特了卡巴给让给点家了引起金送求于了不应是俺们了你也让求你这干了羡慕能心的这么大钱可这人 lamsa she shin sma ji kana ni kiran shu pom di nga la ma ta bi na ya na ni mo ran la ma ta bi na shem so
1: ka re pa la ma ta bu chu la ma ta ga nga ni be de gu yu ri ko su kan da ma da ran de ma ta mo chu na ta ga ji su da nga ni ga zhu yin ran qiao su ni la
0: ni ji am la
1: yo sim jian nang go po
2: Kiran kanggu di nganzung yungang tajo cheza. Tanda polin zhe yag tuizu yu zho chigi. Nganzung yungang ne chimga la kiran kanggu pichu deng yu mebe zhwa shubi. Sanyi nganzu chizu geba nganzu kangba daga yu gui. Gubdu du kinanzu se yungul xiongdi na rong.